kita. Naalala mo pa nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tili liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong pawala. Pusinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagdikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay

0: Susubukan natin sila maging entrepreneur na rin, no, sa livestock, sa rice trading, sa kasama mga gulayan project natin. So,
1: parte kan mga naging pahayag ni Regional Manager Devera Cania.
2: Para duman sa mga naghahapot kung tanong tada ipapalo pa doon ang mga hot air balloon dyan sa may Metro Naga Sports Complex. Oye po, due to heavy cloud formation, harani sa staging area, since sa unfavorable wind condition, the flight director will not allow our hot air balloons to fly this morning. The people will continue to enjoy them on the ground and on tethering flights. Naka-anchored ini, kumbaga nagagakudan, and will fly up to limited and controlled elevation only. So, mahiling pa manggararay, pero hindi siya ma-free, ano to, itong ma-free fly na maharayo dyan sa area.
1: Sa ibang lugar. Oo,
2: no? Ngunya, yao lang dyan sa may venue, pwede magpa-picture-picture dyan.
1: Nakagakod
2: lang siya. O yan, duman lang siya. Sabi ni Di, ang maximum allowable wind speed is 12 km per hour. Pero ang datos, nagpapahiling kang current wind condition, nagpapakul sa 15.4 as in 18.4 km per hour. Courtesy ni kang Joint Data Science Monitoring, kang QWK Group and Crisis Operation. So, perming ang pinaghihiling digdi, ang safety kang mga masarakay. Oras sa tungkol niya, igwan na kita ng 8 minutos, makalihis ang alas 7 ng pagkaaga. Sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barata, mga placards na nagsisikwal kang ano man ang klase din kariribukan. Pagdinunsyara kang napagamit sa mga kaakian na sinhobines sa mga paglaban sa gobyerno. Pero sana ini sa mga bitbit kang Metro Naga Peace Movement Federation na nagkundusirin programa sa Plaza Rizal, Kasulba, kasabay kang pagirumdom kang Labor Day. Susuki Joel Pilyogo, tagapagdaram kang nasabing grupo, mayo man sumot problema sa pagkundusirin kilos protesta alagad nahiling maninda na may pinagigibong lakdang ang gobyerno para maresolbiran ang pagtiyo sa pinag-aatubang unyang ka mga Pilipino. Ang nasabing aktibidad ang sinusuportahan mang kang PNPS and Philippine Army na presente sa nasabing aktibidad kasumang pag-aaga sa Plaza Rizal. Uyan ang pahayag ni Mr. Joel Pilyogo kang Metro Naga Peace Movement Federation.
3: Again sa mga rally kasi may mga issue man po talaga na kay Pon pa din na ipaglaban. Pero may mga binigibo din po na mga paraan ang mga ayon sa kang gobyerno, lalo-lalo na po ang satuyang, ano yan, ang satuyang presidente, para po maibsan ang kahirapan at problema po na kinakatubang ang Pilipinas. Ano po?
2: Parte ka bang naging bahag ni Mr. Joel Pilyogo, tagapagdaram kang Metro Naga Peace Movement Federation.
1: Iwat pigkumpirmar ni Congressman Nelson Digasyo na maarangkada na poon sa maabot na May 7 ang P2P bus na pig-request niya sa Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB Bicol para

0: sa mga pasahero ng eroplanong gustong maglunad sa Bicol International Airport sa Daraga, Albay. Sa entrevista kan asintado sa Radyo Kasudma, sinabi ni Ligasyon na ang Bicol Central Station iyo ang terminal kan P2P bus na Next Bus Transport Corporation na natawan special permit for out-of-line operation kan LTFRB. Mientras tanto, sinabi pa ni Congressman Ligasyon na tulos niya subot ipigdulok o ipigforward kay LTFRB Regional Director Joel DeFeo ang naging reaksyon o kahaputan kan sarong netizen dapit sa 500 to 600 pesos na pamasahi sa nasambit ng bus. Uya si Ligasyon.
1: Mahalon po da ang pamasahi na 600 pesos. Ang minibus ngaya o kaya ba nahali sa Naga, UB Express Terminal, 385 lang ang pamasahi. Pero yun eh, Paligaspi po yan. And 235 Naga to Daraga. And then madagdag ngayon in 150 as additional pag mapadiretso po sa BIA. Ngunyan, ang sibag po kayo ni sa kuya ni RD Joel, kung masunod po kung sa regular fare, daiman kay mabiyahe dyan talugi. Daiman makasiting capacity per trip, lalo na po now na mahalon ang diesel. This is a special trip. Mas tipid na ini kaysa magamit kan private vehicle. Hopefully, they will understand the situation. Iyo managad tabi, Jo, ta kung magamit ka po nin private vehicle, ang gagastosun mo, paghatod, and siyempre pabalik, hababa po ang 2,000 kayan.
0: Mientras tanto, liwat piglinaw ni Ligasyon na base sa naging kasunduan o rulay ni Dakan, LTFRB asin man kaap Bicol International Airport, special trip o exclusive sa naan ruta o biyay kan P2P bus na ini para sa mga pasahero kan aeropuerto nin hulita mismong sa airport ini mapundo. Matatandaan inang ginibong solusyon ni Ligasyon pagkatapos dagos ng pundon kanakaliis na March 29 ang flight kan Naga Airport to naiya asin i-divert na duman sa Clark International Airport sa Pampanga na pagkarayo-rayo. Kung sain, tulos ang paapod din meeting si Ligasyon kanakalis na Abril 8 sa mga opisyal kanka, asin man Regional Director DeFeo, asin pigurot ang pagbugtak ng P2P na rutang Naga to Bicol International Airport para sa mga pasahero ni aeroplano. Iya pa si Ligasyon.
1: Igwapang sarong nagkomentaryo na mahalon man po ngaya para sa mga estudyante. Ang P2P bako man po yan para sa mga estudyante. Para po yan sa mga pasahero na mabiyahe po, masakay po nin eroplano, duman po sa Bicol International Airport, pasiring sa Naiya o kaya pasiring sa Cebu o kaya Iloilo.
0: Parte kan mga naging paliwanag kasudman ni Congressman Nelson Ligasyon.
2: Sa ibabang nidalyas kang satuya mga barata sa lado lokal, kinumpirmar kang MDR Arimo kang banuanin buhi kamarin ni Sur na si Ma'am Carmelita Marquez na may epekto na sa mga fish cages ang mainit na panahon na namamatayan sa probinsya ni Kamarin ni Sur. Sinabi kay ni na may nagkaperang fish cages na ang nahilingan ni mga tilapia ang nagkakagaradan hulmang kang init sa irarom kang tubig. Alaga de man subot mahiwas ang fish kill ngunyan sa lake kang buhi kamarin ni Sur. Ang sitwasyon sa nasabit ng danaw ang pinagmamonitor man kang BFAR asimang kang DNR pati naman kang lokal na gobyerno kang buhi kamarin ni Sur. Uwe ng party kang pahayag ni Ma'am Carmelita Marquez sa pamayo kang MDR Arimo sa buhi kamarin ni Sur.
3: Talaga siya nil umiinit. Actually sa recent times meron ng mga konting mga fish kill yung ano, hindi yung massive, yung hindi nakakatagal dun sa init. So ang ginagawa ng ano, meron kaming team for the WACMA, water quality monitoring. So ginagawa nila yan monthly. Basta regularly with the BFAR and the DNR. Kaya updated din naman ang munisipyo. Pati yung mga agencies na involved sa pag-maintain ng, ano, ng Lake Uri.
2: Parte ka bang naging paliwanag ni MDR Remoheda Carmelita Marquez kang LGU Buhi.
0: Mientras tanto, ang Metro Naga Development o Metro Naga Water District o MNWD Pamang Girarang ay may pinakang hababang taripas sa tubig sa Bicol Region maging sa interong nasyon sa tawakan pagpapalangkaw sa singil puon sa masunod na bulan. Ini anpig asigurar ni MNWD spokesperson Chapi De La Cruz sa entrevista kanasintado sa radyo. Sinabi ni De La Cruz na sa tawakan pagiging Category A sa klasifikasyon kan MNWD, Ini pa man giraray subot an may pinakabaratong singil sa tubig sa gabus ng mga water districts sa nasyon. Mas hababa pa nga ni da ang singil ninda sa ibang water district na nasa category C na inaabot sa 235 pesos per cubic meter ang minimum na singil sa tubig. Matatandaan na maabot sa 160 pesos per cubic meter ang magiging taripa na sa tubig ang MNWD puon sa bulan ngunya na taon pagkatapos aprobaran na kan luwa ang 2022 panindang proposal na panibagong dagdag singil sa tubig. Uya si De La Cruz.
4: Ibig sabi ko, Region, ang Metropolitan Awagate District nasa Category A po kita. Ano? Pero sa pag-abot po sa tarifa sa tubig, daog po kita kang Category C. Igwa pong Category C na ang minimum niya is 235-237. Sa Bicol Region po, kita may pinakamabang tarifa. Even sa interong Pilipinas po, kita pa po ang may pinakababang tarifa.
0: Parte kan mga naging pahayag ni Chapi De La Cruz kan Metro Naga Water District.
2: Oras sa tugunyan, iguani kitang 16 minutos makalihi sa ang alas 7 nin pag-aaga. Babalikan tang iba pang detalyas kang sa tuyo mga barata sa lado lokal asin sa lado nasyonal, pati sa lado nin Karawat, Aradchan.
5: Radyo Guam.

0: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras sa atin ko niyan, iguanin kita yung 29 minutos makalihis ang alasyadin in pag-aaga. Ang S&J Hardware Plus may good news sa mga bagong abot na mga hardware, asiman mga kagamitan, siring ka mga sala set, dining table set, sofa, bed, headboard, asiman double deck. Ang mga mattresses sa iguaning single, double as in queen size ang available. Storage and office supplies, sarok ang steel wardrobe cabinets, dahil basta nararaot maski mabasa o mabaha. May mga office table asiman mga tukawan, steel and filing cabinet. Sa mga construction and finishing materials, iguamanin tile 60 by 60, 60 by 1 meter, 30 by 60, magayo na, barato pa. Igo mga ceiling panels, wall panels, SPC flooring, pwede man credit card payment, Philgips registered. Mahiwas ang parking, air condition ang tindahan, may elevator, may staff na handang mag-assist sa Saindo. Magbisita sa lot 7 and 8, Concepcion Pequeña, Naga City, sa Atubang Canchel Station, digdi sa syudad ni Naga. Siriman ang best cafe, 8-in-1 complete coffee mix, sugar-free herbal coffee, gibo sa 6 medicinal plants, arog kang malunggay, guyaba no mangosteen, agaricus mushroom, barley grass, asiman stevia. May mga ingredient na clinically proven to help asiman prevent and manage conditions like hypertension, diabetes, cancer, liver and kidney problem, heart disease, high cholesterol, asin iba pa. Ang malunggay, nagpapakusog kang immunity, mayaman sa vitamin asin mineral. Ang guyaban, iguaning cancer-fighting enzyme asin vitamin C. Ang mangosteen, iguaning powerful antioxidant para man sa anti-aging and immune support. Ang agaricus mushroom, nagtatabang para sa cancer prevention, asin mayaman sa nutrient. Asin barley grass promotes overall health, prevents multiple diseases. Ang stevia, natural zero-calorie sweetener, nagtatabang sa digestion and weight management. Approved by the FDA and awarded Best Organic Herbal Coffee kang taon 2019, Golden Globe Awards. Best Cafe 8-in-1 combines the benefits of 6 plants in a convenient coffee mix. Best Cafe Day every day with Best Cafe. Sa iba pang detalyes ng unyan kang sa tuyang mga barata. Sa detalyes pa kita ngunyan kang sa tuyo mga barata, barata pa man giraring ngunyan sa lado lokal. Kinumpirmar ni Atty. Yvette Salvadora kang COMELEC sa banuang kang Nabua Camarines Sur na durante kang Election Registration Board hearing, iguwasin ang pinagsumitir na 2,836 application. Pito ang na-disapprove hulikan pagiging double as in multiple registrants. Sa ngunyan, iguan ng kabilugan na registradong butante ang sanggunyang kabataan in 22,399 matang sa regular na nabutante, aabuto naman sa 54,738 ang COMELEC sa Nabua Camarines Sur. Huwag ang parte kang pahayag ni Atty. Yvette Salvadora kang COMELEC Nabua.
2: Hearing, igwa po kami sinubmit for ERB action na 2,836 applications. Igwa po digding pito na na-disapprove dahil po may mga double and multiple registrations na po sinda. And the rest po, approve po ini. Kaya igwa na pong total number of registered voters para sa SK na 22,399. And sa regular voters man po, igwa na pong 54,738. Again, sa Municipality of Nabua lang po ini.
1: Pati ka mga naging pahayag ni Atty. Yvette Salvadora kang COMELEC Nabua.
3: Sa iba pang mga barangay sa lado lokal, apwerkan ibang mga barangay na medyo kulang o nagkukulang-kulang sa supply o maluya ang bulos ng tubig dyan sa Banuanin, Calabanga, Camarines Sur, kabali pa sa mga barangay na mabibinipisyaran o kaya man magkakaiguan ng linya iyo sa oras na ma-realizar na ang ipigtutulod na water system o water source project ni Congressman Nelson Ligacion iyo ang barangay Sibao asin Lugsad. So, ini ana bagay na ipinahayag ni Mayor Philip Dumalasa kan Calabanga. Sinabi kan alkalde sa presente ang sinambit ng mga barangay na sana ang mayo panin linya nin tubig kan kawadi por medyo sa kawarang pundong pambakal nin mga ekipahe. Mantang ang sarong bukal nin tubig o spring water na yaon sa lugar ang na iyo ang temporaryong pikukuhan nin tubig kan sinambit ng mga barangay alagad dawa pa paano nag-aagi man subot ang mga ini sa testing kan kawadi. Alagad sa oras mahamana ang proyektong water system ni Congressman Ligacion o pagbugtak nin mga ekipahe sa spring sources dyan sa barangay Harubay. Siyertong kabali na sa tultol na masusuplayan ng tubig, hali sa kawadi ang sinambit ng duwang barangay.
1: Mga huring barata nga tungkol yan sa lado lokal sa loob ng 15 taon matapos ang rebranding kang Naga City People's Mall hali sa apod ng Naga City Public Market o Supermarket na pinagdadayo ka mga parasaod na bakulang kang mga taga-Naga, asiman bakulang taga-syudad kang Naga, dakul naman subot ang dabago. Pinahiwas na ang agihan sa laog kang merkado kung Naga City People's Mall kung sain 30,000 hasta 34,000 na para saod ang nagbibisita digdi Uro Aldao. Di nagdagad man ang mga hagyanan na singabos na pasilyo ang iguanaman ni mga negosyante o ang gilid kay ni iguanaman mga negosyante. Piraling yan sa mga achievement na pinaglatag ni Market sa Superintendanda Mon Florendo sa pagsilibrar rin na kasurma kang ika-15 anibersaryo kang Naga City People's Mall. Alagad kamali sa pinagtungkusan ni Florendo, iyo ang magayo na financial standing kang Naga City People's Mall. Masalangkaw subot ko niya ng ingreso kumpara sa gastos kang opisina. Nagaabot sa 20-30% ang profit margin na nakukuha kang ahensya na napapaduman man sa mga programa at serbisyong itinatao sa publiko.
3: Madanay o magpapadagos-dagos ang biyaheng Naga to Bicol International Airport kan P2P bus na mapuna sa May 7, 2026. Sagko dahil nare-realizar ang Naga Pili Airport Reorientation Project. Inian bagay na pingasiguran ni Congressman Nelson Ligacion bilang paglilinaw sa initial permit na ipigpaluwas dahil palang nahaloy kan LTFRB sa nasambit ng biyahe. Sa entrevista ka na sintado sa Radyo Kasudma, Kiligasyon, pigklaro kayo ni na base subot sa naging commitment ni LTFRB Regional Director Joel DeFeo, pagkatapos nin sarong simana, ma-issue na nin special permit para sa continuing operations kanasambit ng P2P bus ang LTFRB asin magpapadagos-dagos subot ang biyaheng ini sagkod sa dain na ibabalik ang Naga Pili Airport to Naiya Flight nin aeroplano yung Siligasyon.
4: Ngunyong tabi, Jo, itong special permit for a period of 1 week po ito. Kaya may naghapot hanggang pinsadosi lang po talaga ngaya ang P2P. Initial permit pa lang po ito na pig-issue kan LTFRB. Igwa pong commitment na magiging continuing po si issuance nin special permit. As in hanggat kaipuhan, hanggat dai pa po na aayos ang bagong runway digdi po sa Naga Airport, hanggat mayo pa pong Naga Airport na iya o kaya na iya to Naga Airport na biyahe, padagos po na magkakaiguan in P2P. Hali sa Naga, pasirin sa BIA, as in pabalik po sa Naga. Sa madaling sabi, Jo, ang sinasabi ko, iyon na bako man po ini permanent arrangement. Takon iguana pong pag napakaray na po ang sa tuyang Naga Airport. Kon na ma-construct na itong 2.1 kilometers na runway, then pwede na pong gamiton, pwede na pong maghugpa ang mga darakulang eroplano, magkakaigwa na po giraray, ma-resume po itong biyahing Naga Airport to Naiya and Naiya to Naga Airport.
3: Parte yan kan mga naging paliwanag ni Congressman Nelson Ligacion.
1: Balik kita sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barada. 38 minutos na. Bakali isang alas 7 in pagkaaga. Sa ibang detalyes kunyan kang sa tuyo mga barada sa Lado Nasyonal. Sarong lakdang para mapagian ang paksanon ka mga Pilipino sa halangkaw na singil sa kuryente. Ang pinagtutulod ngunyan sa Senado. Obheto kaning protektaran ang mga middle class sa sintuldukan ang mga hidden charges na nagpapagabagabat sa bulanan na bayadan. Pinagsuna ni Senador Bam Aquino ang Senate Resolution Number 375 para imbestigaran ang paglangkaw kang singil sa kuryente kang Meralco, particularmente na kunisyon kang Senador kung taano ang mga middle class consumers ang nagpapaasan kang subsidy para sa mga low income household. Sa raram ka na sabing resolusyon, gustong busisiyo ni Aquino ang cross subsidy system ini para o ini sarong mekanismo sa kuryente kung sa'yin ang mga pamilyang dainaman beneficiaryo ang nagbabayad para sa diskwento ka mga marginalized sectors as in senior citizens. Sa presente, nagre-resulta ini sa dagdaga na 20 sudong sanggatos sa kada bulan sa bayadan kang sarong ordinaryong pamilya. Tinawan doon pa kang senador na maski prioridad kang nasyon ang pagtabang sa mga pinakatios ang pondo para digdi dapat ahali man sa national budget asing di kinukuha sa bulsa ka mga Pilipino na nagtitios man sa buhay. Sinabi pa ni Aquino dapat ang gobyerno

0: Committee, sinabi ni Aquino ang sentimento kang invisible middle class na nagbabayad kang tamang buwisa para alagad mayong nareceiving ayuda, miyantas sa pinagbabayad pa kang subsidy para man sa iba. Pinaglinaw man kainin, day obhetong bawion ang tabang sa mga tios kundi pakarayon ang salang sistema kang paniningil. Sa paagi kang nasabit ang profesor, nagdalawam si Senador Bam Aquino na mababawasan ang gabat kang inflation as maprotektaran ang kada pamilyang Pilipino sa halangkaw na singil sa kuryente.
1: Dawa na pinambeses na langkawan ang sweldo kan mga obrero makulang tamakulang pagirara ini kung sasabayan man ini sa paglangkaw o sa pagsirit sa presyo kan mga pangenot na barakalon pati naman sa pamasahi. Ini ang bagay na ipinahayag ni Senadora Risa Hontiveros durante sayang mensahe sa Philippine Metal Workers Alliance kanagtalikod o kasuudma Mayo 1. Sa sayang diskurso naginibuduman sa Lipa, Batangas sa Labor Day kasuudma, nangapunan si Hontiveros sa gobyerno na palawigon pa ang social service ng aning protehiran ng mga Pilipino gikan sa epekto sa krisis na dulot ka na giyera duman sa Middle East. Kunsa indig di sinabi niyang makulang pa ang sweldo kan kada mga obrerong Pilipino kun sasabay rin presyo nin halangkaw na presyo sa pagkakan asin na pamasahe. Idinagdag pa ni Hontiveros na kan Marso niya pada asinuratan ang DBM para aramon kung ano ang pwedeng ibalyong pundo para sa AX pasiring sa inaapod na service contracting. Nakakadismaya lang kaya da nasagod ko niyan dahil pagirara ini sinisimbag ka na sinambit ng ahensya. Big sisikap man ni Hontiveros na maipasa ang 52.8 billion pesos supplemental na ipasar ang 52.8 billion pesos na supplemental budget na kinababalehan kan 12 billion pesos na subsidy para sa PUB drivers, transport network vehicles, services o TNBS drivers in man mga delivery riders. Sinabi pa ni Hontiveros bilang paggabay sa diretsos kan mga obrero, pigsyan to kanina padagos niyang subot itutulod ang mga patakaran na mapaangat para sa buhay kan mga Pilipino.
0: Uri mga barata niya tungon yan sa lado nasyonal, apat pang barko na may 93 sa Pilipinong seafarers ang salbado na kaluwas sa Strait of Hormuz sa tawakang tensyon sa Middle East. Huli kainin sinabi kang Department of Migrant Workers na ang kabilugan na bilang ka mga Pinoy seafarers na lunad kang barko na nakaagi asin nakaluwas sa lugar ang uminabot na sa sobra sa 1,200 sundong kang nakalis na aldaw na Miyerkules, Abril 29. Siniguro man kang DMW na padagos ang sendang monitoring sa mga nangyayari sa Persian Gulf as in Oman Gulf para masiguro ang kaligtasan as in seguridad ka mga Pilipino, lunad ka mga barko sa nasa bitnang kadagatan. Mientras tanto, pinag-report man kang DMW na salbado naman na nakapuli sa nasyon ang 129 pang OFW asin sa edang mga partidaryo hali sa Dubai, United Arab Emirates kang nakalis na aldaw na Webes.
1: Ipigasugukan Energy Regulatory Commission ang resumption o pagbabalik sa operasyon kan Wholesale Electricity Spot Market o WESM sa Luzon, Visayas, in Mindanao grids. Epektibo kasuod maiyan mga tugang May 1 sa inapod na interval na 005 hours susug sa ERC. Dapat na ibalik ang sinambit ng supply ang operasyon kan sinambit ng power supplier tanganing mapailawan ang kadakol na mga lugar sa Luzon. Matatandaan kan Marso 26 ngunya na taon temporaryong sinuspindir ang operasyon kan WESM huli man sa paglangkaw kan global fuel prices asin inaapod na supply concern na nagugat o draman ka nangyaring tension duman sa Middle East asin pagdideklarar ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nin State of National Energy Emergency sa nasyon. Alagad matapos ang higot na pagripaso, sinabi kan ERC na ang pagbabalik sa normal na operasyon kan WSMP nakamaray na lakdang ngunyan na mga panahon tanganing day magsirit ang presyo kan kuryente. Pig siguro pa kan WSM sa publiko na padagos o ipig siguro pa kan Department of Energy sa publiko.

0: kung napadagos si monitor ang komisyon o kan sinambit ng komisyon ang presyo kan elektrisidad sa WESM Fuel Supply Development as in man Power System Reliability tanganing masyerto ang stable as in man reasonable rates para sa gabus na mga consumers. Pig siguro pa kayo nida dahil sinda maduwa-duwa naliwat magdeklara ng suspension kan WESM sakaling kinakaipuhan. Matatandaan ang kasoreko to nagkukuapo nin supply ng kuryente sa WESM.
1: Orin baratan nato ngayon sa Lado Nasyonal, pinag-inganyan ni House Committee on Human Rights Chair Benny Abante Jr. ang National Bureau of Investigation NBI na imbisigaran man ang pamilya Duterte. Huli ta da ilang subot paghuma ki o bako lang ang paghuma ni Vice President Sara Duterte kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. kundi ang posibleng destabilization plot. Ginibo ni Abante ang pangapodan sa tao kang impeachment hearing kang House Committee on Justice kang Abril 29 matapos ang pagtaram ni Davao City Mayor Sebastian Duterte mapanibit man sa Mussolini Asiman Romanov. Sa sarong video pinahiling sa pagdagog na pinagapatanida ni Mayor Baste sa si Presidente Marcos na girumdumo na ginabot kang Romanov family sarong Russian Imperial Dynasty asim Benito Mussolini na diktador kang Italia. Sinabi pa man kayo ni Dama Subot dapat na maging kampante ang NBI ulit bago ang nasabit ng mga pahayag iguan ng pinagsinasabi o iguan ng pinagsasabi ang Vice Presidente na mga pwedeng maging designated survivor. Ang designated survivor ang pahayag subot ka mga Duterte ginibok ang 2024 kang State of the Nation address ka ni Presidente Marcos.
0: Uring bareta ngunyan, bareta na sa kinabanin karawat at bareta sa sports sa Tunsendokan NCF Tigers.

Sa kinabanin karawat, pasok na mga tugang ang New York Knicks sa Eastern Conference semifinals pagkatapos na supog-supugon kaini ang Atlanta Hawks sa sadirinindang home court. Iyan pagkatapos tambakan panganaan agayo kan Knicks ni na lamang na 51 puntos ang Atlanta Hawks sa paagi kan haros 60% na field goal efficiency. Sa 85 field goals attempts kan New York 50 digdi naglaog kairiba na ang 27 gayong free throws. Mayong naisimbag digdi ang Hawks sa efficient shooting kang New York Knicks kung sain sa primerong quarter pa sana nakalaog na o nakapagpalaog na mga tugang ang team kan New York ning 40 points alagad sulamenting 15 points na ang nailaogan na Atlanta. Nag-gibuman nin 43 puntos ang Knicks sa second quarter mantang 21 puntos na ang naisimbagan na Atlanta. Nangyenot man sa kapangganahan ka New York ang bagitong forward na si OG Anunoby na nagkamada ng 29 puntos, 7 rebound at 4 na steals. Nagkamada man dakol na puntos si Karl Anthony Towns. Sa presente, hinahalat pa ka New York Knicks ang makakalabang team sa second elimination round.

0: Mga tugang niya ng katribunan kang sa tuyo mga bara, dago niya na aldaw na Sabado, pecha dos kita, kang bulan kang Mayo, taon 2026. Sa pangaran ka mga pagiriba sa Lado Technical, si Terdy Berdeo, asimanan sa iyo mga pagiriba. Kami po ang Sedo Paginaging, tagapaghatod, Barata.
1: Ini po si RSR.
0: Ako po ang Sedong Lingkod sa Melvin Maestrado Machado. Babalik kami aratyan sa programang Double Target.
2: Radyo Guapito. Another day, another travel. Dito na sa Echo Sun Travel and Tours. DOT accredited travel agency. Siguradong legit. From local tours hanggang international adventures, Echo Sun Travel and Tours na ang bahala dyan. International package sa Japan, Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong Disneyland, Shanghai and Beijing. Tara na at mag Dubai at Abu Dhabi. Europe and relaxing cruise package. Meron din local tour packages sa Palawan, Boracay at Cebu. Safe at swak sa budget. From inquiry to booking, andito ang Echo Travel and Tours to assist you. So huwag ka nang ma-stress. Pwede ring i-avail ang kanilang installment packages at free travel insurance services like airline ticketing, hotel booking, travel insurance, DFA passport services, tour packages at ang cruise and visa assistance. Echo Sun Travel and Tours, located at main office LCC Mall, Felix Plaza, Sabang, Naga City, with brands at Yeshiano Mall. I-follow din sila sa Facebook, Echo Sun Travel and Tours. Road Friendly Tips, hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Ugalion na swabe lang sa manibela, asin dapat bako kitang kaskasero. Permita pong tandaan na delinkwente, asin pwedeng bawianin buhay ang biktima kung mapadalagan kita ning lagpa 50 km per ora kaysa kung mapadalagan sana kita ning 40 km per ora. Sa kaskas na padalagan, mas nagiging halipot ang oras sa biyahe pero delikado man sa disgrasya. Kaya para iwas rimalaso, tamang pagmaneho sana mga guwapito. And Road Friendly Tips, hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: Paul Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tuldukan ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
4: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power. With 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
5: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, de calidad, pang negosyo.

0: everything is
1: Bodega here. Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Driver ng truck, dapat alam ang lasing. Head-on collision ng dalawang motorsiklo na kuna ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas, kadalasang dahilan, driver's error.
3: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
4: JLE's Driving Academy
3: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
5: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
6: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 months, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
7: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong botika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang ulap.
9: New B-Meg Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
10: Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na. Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.
11: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rande Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Davidson Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Panganiban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.
12: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
13: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
14: Mas malinaw na ba kahit gabi?
13: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
14: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
15: Si Dr. Renato Water Doc Paragas ay isang practicing medical